0: Tuma.
1: Bonjour.
2: Kia ora.
3: Planet FM.
4: Ko tōka ama tokanga e tina I mōna rei e kautou rehereka, ka wai e pua marosino, ko tāna noa ki ngowe. Pēpoki ki hano tāki kina kina utoru ki ngā I o.

Ni bula mai ongo ni tanga ni ndana pe wase taka na be kabina ka na be ka me waka tora dakta ki vidi kata soi kenda ki liu en vida na mada sabo kata na kino kenda na be ndingi ndingi New Zealand sabo wala kata la tinga ama ene karosa na buli singa ni o tinga e tolu na singa me na be ndingi ndingi lebo me hibiti en da sana be ndingi ndingi talanga New Zealand alu na kata vanga taka po wuku po mongosa waka sotu na nanda ndingi ndingi me ramo ndingi ta kina nanda ndui mata kina nanda ndui mbo se la ve viti pa kakina e Aotearoa New Zealand. Sama kwa kan renda ko ni loku yara ta kan yo va kilani ndo na kava kame ve le ve akina no mu dengu dengu na linga sa mu ma wi se nas no mu kavo kavo kan be kan na no a dengu dengu to le am na ole mandanga ni va ve ve kemis fi fama si merle bagaru ta kan no ndan ra o mai ki asa ran ndo na toso binaka ni sanga ni matata su titu na kena I baga madala sana kena I baga rita keso sa salo tondu anga oya ran klikin ke tumu tiga na nandan ra pina naka baga lebo au sana baga mwata taliani au sana dhulu ibi tingo na paroka rama nyimbula kam rati gaina mena stese na Planet FM 2 sa iba ba po indi ono maitama ki makau rao yo kalandi e New Zealand au te roa ni imbula vina naka tiko ni tiko sautu na wewe kani tinga ke chiova ni te mwade mwade me adaba na singa lutu lebo katu mai ni mwade, ni mwade, ni mwade, binakwa liu.

여운가 이렇게 이래 다 도와야 못하기 때고월에 매력이 되고 가인망아 가르고 가 되고 맞다 다고 망가가요 다 망고 베라 디베라라이 아이 오다망아이 맞다기 때오기야 가르고 이기 때 투에 에 아트로이티야 디가 맞다 메코레야 다 나이 망아 Deixar o fechado com a equipe, a dona Roy, o Aye, que o é, tá aí, que manga, tá, é, uma tô, que tá, tô, me, tá, tô, que tá aí, puto, puto, uma taura, ca, tá, tá, tô, piura, te, outra, é, tuki, tuki, mera, e lotan, de, pouco, pouco mais, é, o escata, é, tu, que tem, cai manga, é, ar, com a equipe, a tu, é, a tu, tua, de manga, é, ai, mera, pero it kai mang in a mata kite na ya ko te te kai mang o ki mo te me e maki ano ke o maki maki ko pu ko no le me le o te pa ko put put ang a to te mang a ka to no le ko kai me ka re to no kai ki no te ra u ko tai ki te put put ang a mata ora e a mi chi le o ki ta to no le da e o ta ra a mata kite te a ka ka maru ru e ta o e a e ta to te tūranga o te te ākono kono anga te manga te piru anga te manga ai mata ki te e tātou e te iti tangata ko te areni ko maramara e o e tātou e pakaura e tātou ko ta ki toko e mera ia ko putu anga mataura e re nao ki te piru te manga ia ko e tātou e te kuka areni pakaura e tātou e te ki te mataura e tātou e te e te tātou piu te ākono mire ki te manga te mata ki te e e ai akape e ai e akano no e te manga e ko matau e te tai e agenera e te sapati ne e renau e te tai e pako chiroro e te e ra ano e ngongo te mea te maitia o ta ako tae o toko tu ngā tae ke ka ore atu mako e pako chiroro niu e te ka ore atu te aka e e te manga te raragi ta rato manga o ke me keita o ke mako rae makora e te te piru anga te manga e te akano no ua te akano no anga o kea ai e nā me te ia ua te tūranga o runga tu nei au no tātou e te ititanga te kuki ari no runga i tā tātou tunu manga te piu tā tātou piu te tūranga o te te akano no tā tātou manga ma te meitake e kore tangata e maki kūpū i ai e nā no reira ko kumara mara e o e e tuatou vera te tuatou te piru te maa kai wawe o te maanga ia ke akuru ke kiroa te panga o ke vivi ia ka vivi wawe o ke te maanga i te i te tuatou vera ne ai no reira e autara ka kite teia autara ka marurui no tātou e te iti tangata ngorunga i te tūranga o te te te mamau anga i te manga i te teo piu tamataora teo piu agenea te sports te teo piu putuputu anga ngā tātou tuki tuki ea te birthday te pakotiroro te akai pupo e te, e te tumatitenga ai tuki tuki te piu ne piu piu pasifika e re kāna tātou i te rawe maanga i te rena e tūranga maanga o kia ka ore tuku mātou rai eu te ia ua e autara ka marere ingo tātou e e matakite i te i te rawe anga te maanga kia ki kore uki e roko i ne te maki maki kōpū ai te tai te tai te tai i research ki te e mai tātou tumariki maki ia pai ni atu te maki e to tato mama papa pa kari kari e rengo te me kurato u kari u to rato miro e e maruru i rwana mi to tato rai ai te anai over 70 sa mata ki te rai rato e tato pipi e re ke mata ki te rai tato i te tūranga no tato piu e te akanoono anga e te, te tūranga o te tunu maanga e te kai maanga ai no te mea e tātātou tumariki tō rātou miro kari maruru e aki mi tō te arongo mi e tātou rai te rungo uru tū māmata e te te torungo uru te anga uru te rimunga uru ai e pera kato tō tātou au māma pāpā pakari e re i e vorungo uru itunga uru tū mā vorungo uru tū mā

mami, ako ra ang ote mata kita ite kay ta na kay mga. Tok mami, iwang uruma ang mata ite. Mata kita ra ite, ite kay ta na mga. Ake kay mga te, ake kay ta mga ta ito ere iitay mga tamaan. Ay, kari ite rire te, ite me me tak. Ina, nori ra te turanga ne te ite tangata. Ina ori ra te apay mai te manako ne te akari atu ki tātou, te pukupuka atu ki tātou, nōrunga i tā tātou piu, te tūranga, i te tunu maanga, e te kai maanga. Ai, matakite, ākono me te ki e tātou. Nō rira, i nāro au te apai mai te tai, au tāra akakite ki tātou e, me ka i nāro koutou te irmik mo te rātio, te apai mai te koutou manako, me korea, i nāro koutou te pukupuka o te au tāra tāra te akite ki te tātou, takoto tūranga rare ne, kāre karakaro wai au e, me ring mai koutou i ako. Ring mai ako, ka puka puka e ata au ka inara te apai mai kongo te rātio, te aka kite kite atu, te apai atu te karere, ki tō tato iti tangata kūki airani, me karere metaki, me karere ka anono i a ki kite tato, ka ari ki wau tiri rana ai, tiri manako nōrera. Ring mai ako ko tā ako numero e 021-259-3701. E kāre e rua e tai, e rua e rima e iwa, e toru e itu, e kāre e tai. Ko tā ako numero phone te, ko tā ako mobile phone te, ring mai ako, kāre kāre kāre wāi o te akarongo atu e, me e agenera utara maru ka kari ki me e agenera e utara akakite ka hari ki katoa e no rira e ake aka ma te ingi mai aku e nā e te iti tangata te akatou ne iau te waitata ne tō tātou taime ka pō I nā rua te aka oki aka ome te aka metaki ki te Ministry of Health e he pērā katoa te Pacific Health and Welfare e uti metaki e aka rungurungu me kotoa te imene aka tangitangi I ato no te e programi ne ke mataora e te mea kāre uke aku imene mea no reira te taitaima ka aka tangi toto imene rai te rara e raka rai ki te imene ai no reira Inaro te ako ki ako atu tō tātou manako tūranga ngō te rā, te aka maru iru atu I koto, I te iti tangata kūki aran eut, te maarara ua ni I koto, te mitaki o mēra koto, no no ere mēra, I roto I tō koto ngutu are ne, I te hai ai. Nō reira, oki ako mai a te maasara ane Thursday, ki runga te rātio 104.6, Planet FM akarongorongo mai tā tātou program no reira inaro te akoki akote aka miteki ki te Ministry of Health e perakato te Pacific Health and Welfare no te iaka aka miteki anga no reira kia orana e kia manuia

Yeah. Can it attack me? I am off on now. To a math. Kabogi my. Kisi ikaw fainga ta iya ko ta pe. Pege to ko ta ko to ko ta pe. Okune fi ma ua afiona ke falala ki ai enemo. Tu a math u mau kore. Ke onwa tu ho maure o. Ta pekina. Asi ikaw ko po. Fe be ha feitu okuna ui ai. Inga e whare whakapure anga he whia whini. Tua, koe maulo tu ia. Inge whakatau ata aina e kina o tōru ha aho o whakatatau ki hau kina. Tau pekina, whai te kau. Satek. Tape heiki honoha, Pasilini. Pamohana family. Tua koe maulo tu e hefia fini. Ta peki nga whawhika te hito whinau. Ka mehe ka ware ti te hamona whame. Whai ho whina ngā lo. E ngai whatongia koto katoa pe. O ngā hua e sia i hokua. Ta peki nga e tau ngā koto katoa pe. O ngā ume amai ki he polakalama i hefia fini. Tua mau hanga tu he apiona. Ko ki mau tolu. Ko e whanau ia e apiona. Ngahe ki mau tolu. Ki mau talanga fua. Ia whai ho kino. Aua tua e malotu ki he tapa koto koto api. O kui ai hatonga. I he mamani o kumai. Tapa ki kina kina tu. Ko maulo tu ia fia fini. I ho mau whaka mo ui. Ko sesu. Nga nea ko nai ka teki mau tolu. Ka mau ka lotu. Ko mau tamai o kui hevani. Io. Ke tāpua huapua. Hoko mai ho pure a ngā. O whai i he mau mūi. Malo o whamai, e o mau whamalo ki a Fiona. Malo, e o mau ofatu ki a Fiona. I uafeta mai, e o mau alo, e o mau rau maria ma oni.

0: Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong na bawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng basura.
1: Patungo ka, magtaka nga itinan mo, nari ikaw to, ulirika. Kawai, ipo amaro sino, patano ang gingawi. Pepo, kiki, hano, tagi, kinaginaw to, kie nga iyongo, ngoy, put nga ikaw to, ulirika. Kawai, nga ikati, mohono nga aki, o hangi, ko, supakol ka.